kota yesu din ntinsuo obidia ba wea obidia ba nyumra obidia ba atwo ha afunu ba no na koni ni daso so one day ewurade kai na ma wa ba muda yesu kristo din no kai

0: piccolo.
1: Matori biandur bosai kiyam. Wanya mi bendio. Ata berme. Tateche. Wasia diye. Enano pei. Evie. Enumrei. Papa sa wotiminia. Nenya bibiasa. Baba wa anita fie. Mi be pejao. Oh dear, what do you mean?

na waka wanyina gu saa nita firiwie sɛ na metumi kasa na metumi teɛ moa a na menyankopɔn fata ɔmfata sɛ mesɔwo.

hwɛ ɔna ɔmu kasa tse yɛ kasa yɛ ɛnɛ ebi da ɔmu ntimi kasa ane obia bebia dance etutu anum no unchen wo ma wawuo no ho nyɛ fence wo ma ana ehia wo nse wo ma ana uni scan se wo ma nemu unyame adum tina tiase ye sabri ochiami techi ay chami techi ne ne wa ha se wiase mu nse mu beka na oso orina de osi jimi ano shi eche dam ne ochiami techi aka nkyerego Meno kase nyame aduma ya wadei ana ochemitechi imudi na wotweda Yesu ya baya da na ya soba Chemitechi Yesu ya baya da na ya soba Yesu Kristo na bo ama hoje so asene bi ba bete ni tibimbie Sase unye na kan kirego bachini ni tibimbie

me kame bua ah wa wo ni pefe sika akwaji yen opo wato bob ba kokra dia boho ama emu amuleta ile hono mo mo holum no kra wato bila ana wo dia to riba do se ye face bro ni so ni ye fa bebia ye communal liba ye fa sa wa ye bida unye bida basika wo je enya agro chama fo mu je cash ahodo be yin na mu mu se chama fo mu je cash ni na why no say community one wo dey bibia mo mo order

0: in Shirai FM.
1: Nukre kana edi na ne nipa mu ma omo omo ti asore ni mpifi se nipa wi si asa so ka kire mo se masa mo mun ko ise nipa wi aso fo no enkrebo force mo mun ko ise nipa wi omo de force e be ka kire mo se mo mun ko afei delegate ndimika e ba ko jibia bibi ka crash mo tum nya ko ise nipa na mo so mpe no afei be duro masa be pa cha nya so fo nya hwe e imam nya hwe so fo ho nya hwe de mo yeto masa nipa nya hwe
0: in Shirai FM.

0: com. Gina.com. Gina.com.
1: Gina.com. Ɛkwan so nkoso nti no sɛdeɛ ɔmode kan de ɔmo number ɛtoo adwa no mame nsa mmakoya bimfo nomade nto dwa bim sɛ bia woyɛ adwumadeɛ bi ɛyɛ apontoɔ soroku nam bia mokɔ a na wopɛ sɛ woforɔ mo na wɔmbɛtwi soroku ma wo a ɛyɛ mora.com sɛ nyɛfrɛ sɛ
0: yɛfrɛ me
1: Joe Fat. Mora.com asa moyɛ too much gyama yɛ mo a ɛna mo nso mone gyama no
0: Radio
1: last time, my number beam.
0: Your number is
1: 0245 7511 1142 and a nay, yes, who declared by the summoner. A pine dunker,
2: Yura,
1: a pine dunker,
2: Yura, Cajo,
1: and nay, do the other jum.
2: I took a genuine pocket
1: of filiacy.
2: Oh,
1: Cajo, yes, I've been a hundred
2: percent, yes, more than feeling.
1: I gave, and there's a road of Ziggy.
2: Don't see a road, I'm about to marry me now. What we are brutal, now you're crowd up and we are about to
1: sign out. Oh, me a good, oh, me a
2: good, pop.
1: Sa Pombo, call the
2: air. I don't,
1: the radio say, and the
2: radio, and I remember myself, the crowd, Sammy. Na wotweda ye menua ba na na ye nyako ne maame
1: ya
2: na kwodwo no me kwodwo asante ache mbompata ho me kwoye maame ya heme oni ni nua omo ne bonsa abode omo chensa abode okurum ho ti kwodwo me kwodwo ho na menua ba esi ya ho apan dan kwa wo so brei
1: okay
2: na betra e proba kuti na de yekoso no hwe na bibia nya dai
1: yekoso
2: kwajo na me kwodwo me din ya bo akira me ha de obi ani me
1: ah
2: na me ka apan dan kwa dia kwajo eye na me yetu ache dai
1: ewu
2: na twa bet me chee apan dan kwa
1: apan dan kwa no ni oh nice
2: kwajo me mfa kwanya we su na me chee maame he me oni ni a mo ya announcement e wi ase na me ka se me friend ma chee mo mo je me fresh ma kwajo eduma no su bibia ye kama
1: sana ye e deru adi ase papa
2: papa
1: pa bro
2: kwajo
1: apomba ko
2: ah na ye chee nra
1: na ye du di ase jama
2: nye easy Donya
1: Rora. Sa soro ku de da ho afebo.
2: E
1: da ho.
2: Aha.
1: Da bia e bebo.
2: Aha.
1: Ye nko an ye de ahye jama ofia ha. E na mu nyaaso, mu nyaaso.
2: Ye de di si da de si o.
1: Ye? Ye de obi atumi na ye yo. Ye de di ahye jama. Da bia si de si mu kon so ani. Ye be bom sa. Na abregu zo mu de.
2: Ya egusu e jam.
1: Ye se ma pese.
2: Na gu on nya sem ketu.
1: Onye nika nika bom frata bi.
2: Nye izi.
1: Tetewaru mekai na yewo isemfi panyi bia ne fe no Razak no yam nikanika wo kokko bekwa no so ti wo hwe semfo de we nkofo di bankundo kro na on se nikanika ne ya no mu trebu wo ya na eso kofo ne tiri bi be si so ti en de wo kwa wo so pan se Jesu nkra
2: eno
1: aso agya gum na ugina ho wo be yam ne nyina ma wo ti se nikanika mo nya no
2: ah se de bi bia tuetua
1: ye da urade ase abushafo awia so yatena se bra Facebook ene YouTube ene yishre TV na ene yendi enkomo emfa emfri ho ase jwodi amaje so ya mansa nyina akia me kwadwobe emrekusha bonte afra me abostic na yentimi enante emfa ento aso na na watwe ensem a asisi no ahu ano adren na asemba ko ne ye bedu hu nkomo ede afri obra so ene se ewo se last week nan ko ka na emuma nam se na abato ne kwaso ntino ye di abato hu nkomo ne na ebebobo sa asem nim opani mi ba fie ha a na o demand for DNA ni nyina ne se ne ba bi a wanya 40 years
2: ntia dia nan
1: akwana so brabo ono kra ware kra wo kra ma ne ba kra nso kra be wo na ye sa panya na nkan so a yes ba papa ne se da bi opedi ni yekoye ya 40 years eba no enye ne ba enti ɛno ho asɛm ɛwɔ hɔ a ɛna ɛbɛdi ho nkɔmmɔ ɛno na obi hyia mo ase kwadwo sɛ sɛdeɛ maa bi ho a ɛhu kyɛn kwa yɛ mu
2: ɛhu
1: ɛno nsonsonso ɛwɔ hɔ a ɛyɛ asɛm kita ɛbɛdi ho nkɔmmɔ na ɛno akyire nso no ka deɛ bɛne kakaaku apan
2: yɛwura
1: Yes. Unim se teacher fo eco strike.
2: Kobio ye no kure.
1: Yeah. Na omu ko strike ene ye nkra ne tena fie che pa. Etie no kura kan bi manei. Oba hima wo abosam so.
2: Aha.
1: Eno abosome fra ho.
2: Okay.
1: Oba hima no tutu ntuma. Kan cha cha so
2: fa. Na hima ni abre.
1: Na hima ni abre. Wo so ma nkra na nte bankire bankire. Wo noa ekwekere wo made na watwi mu.
2: Oh, na na hima nya mi nyira no.
1: Ye je bedi hu komo. Ya di video no ebeto so.
2: Yes.
1: Na eno achi ne so no. Achache fo mienu bi strike ya ho. Enam se na ja, yesi afre bi extra classes.
2: Yes.
1: Enti wesim na mekire, wesim na mekire, ekowi a se ne ntokwade ayirim.
2: Ah,
1: chache fo mienu akon ewo extra classes ho. Enen so so ye bedi ho enkomo ewo efidue mu eha.
2: So.
1: Na eno achi ne so no, Uber driver bi a ono wo kasoa budumbram.
2: Ewa na bi se kasoa.
1: Na wose wo pe mpata sika. Anase bia ohia kwoto judgment
2: kwadwa de bia bon kam
1: ni nyina ene se wose woye Uber driver yi apema fo maya mi ense bi fe ne se omefa wo munko ba bia wokoduru ha nyamya no bosmati ko se bi apema fo maya o machi no edi no femfram
2: ah
1: ama wono te se wo mu mi ense nyina achi no awe no ah papa yi nani abre se wo pempata esika eno na meka se we nka ye frankis me to na okay no osimwe tuntum panasi fi akọ na
2: mframa
1: bọnwo e market fo mi ensa chi wato na o mayo ho adwuma nka chire di
2: o ye chi o muntum
1: si papa sa o
2: e your offense
1: ye chi o muntum
2: a ma nyade
1: yo na enanso me di video bi be chire o
2: aha kwajo
1: ma me bi na ba keje chere fa ne yema na wo fa ne yema ni nyina wiye no ase da bi o fa power pa fo na wo fa power pa ni be ma kenta wan power ebusu abra TikTok ye san so dem wo ho na bema kentra wam na mami yekohwe ya wode ahoma aso akoa no ne bet house mu na okura homa no mu ada ya wosu ojema kario wode ne mabwane nti wode ahoma chechere kario ni sisi ya wode no enam kejetia eco station akofro car metro se video no
2: ofia
1: ha na oso watimi ehube ewa ha na na watwi so na mampani enam ne kasa maafo so ede kata tententen ebetu dwa na ohwe Ghana mamra constitution na wo mo etintinu afi apema hankro ne adiokru mienu 1992 na ene kata febua ho a etoso adiosun mienu ne kenkanso a eye baako no ema mampani tumi bi na ne tumi ne nyina ne se udi bone na wo da ne duafi a ewe se wotimi gina saa constitution mrano so na wode eyu ene fe no presidential pardon
2: yeah.
1: Na mampani edekrata apiedwa se enam se Ghana benya 70 years next year nti enipa be se aha nwotwe aduosia miensa 863 mampani se womo emfa ho no mboni omadi womo nkofie enkodi womo yire no ene mudusiafo no aduane eno so yebedimu enkomo adehima mansam no afoforo pika ho na awiai murua.com fo mama ye murua no ayeda betena se de ba be somwo na da bia no ye tenase a ye tufo ado na meme frere se mame ncb bi nkyrew na ene ma asema me kan kyrew nyina ne se asema me kem nim se binim nya adwene bet ansa ne binim no be ya adwene na sa adekode no ato no ansa no hu sa asema akwai o kan ye eno krep ade a me kan kyrew ne se fa ahudie ne buo edin esa sombo chen sika ewi ase se nyankopɔ ma de pachem na wo sɔre na tɛkyɛma da bɔdwem mogya edi afusane a ade a enipa wo hia ne kɛse paa no enye sika enye sika wo
2: dabi
1: dabi nyankopɔ ma de pachem so de nkwane ma wa enkwan no saa enkwane ye supreme eno no wo hɔ a ade a wo hia biem no nye sika buza sɛ ye dɛn ye freedom fahudie esom buche sika bebere obi tifie se oboa boa boa oni sika bere didi tiemi kosi obati ase abusuafo nyankopon de wonkwa chewa na ade achi ne fefefe ye na ye October de toso edu ewo afi mu no wodo wonkwa chewa ade a ohia pa no enye sika eye fahudie he oni fahudie ahu sika kura mfaso oni so utiwi ase na woni fa ahudie ya je fa ahudie a emfaso oni sika so me mfa wo nko akyire enka ne dwom tene de ma npp chema wontumi
2: yes
1: sika be no oni wi ase sika be otimi tra tv so yi gold
2: enokre
1: okura gold takra kwa humida humida sika be nwo ni enso ne ya cheche ni fa hudia she baby obenya anke nko ni sika na nko fa hudia ni nam abonten ya busia de meka cho nya ne se ukura fa hudia so muye ebinom enipa bebe na emu omo fa hudie omo toto na se se nyame ya adom na mampani enipa be aha nwetwe adusia miensan a obeyi omo afi ne duafie unya kwenya na wishie bia busa omo se ede ne fa hudie
2: yes
1: obeka cha o se fa hudie ya ade a esom bu wiase echen bibia nyame ma onkwa mo ahode a ade a ohia biem enye sika eye fa hudie unya fa hudie ni wi a ansa na sika eso aba mfaso uni fa hudie a sika eye irrelevant so fa hudie mu yi me ka se wodi a kire obi hwe entokwa bi si ukrom onko na wo hoden ja na me mudi nkunu unya bonu to kekra ofa ahudie ni age oba fira kokosa lolo bo ofa ahudie ho ban entoto ofa ahudie ase hwe se wonu obi ye bibi na oka kire wo se oba kopie mu court amu akodema miserew da form panichew mo mfanchew ade e fe na ban amane aban amane tie aban amane
2: Don't go there.
1: Ye jo fa hu die fi wisema. Se si a hunse ya na mpemfo ka se mbi se ewi ase so kakraka. But wan hwe ya unkom.
2: Unkom.
1: Ebra wo bete sa ase mu ya se ebra. Wako din semoni bi ne ya jo fa hu die. E ho na be hunse wi ase so. Kuma ase so kakraka nso na unkom.
2: Dabi.
1: Freedom is expensive. Bo fa hu die ho ban. Wo adwuma mu na na obi ye adwuma. Ade a obeye akwati adwuma na ebeje ofa ahudie ni jai ni eje ofa ahudie obeye mobo se unya kwenya ko ekumasi central prison se bisa omo da ho no se wonu se nkebia ni sika na council munyina no ne aban si waja no womrafie sika no waje a obetu pada tushire
2: ko wonya ne fa ahudie
1: wonya ne fa ahudie
2: won kwa na ofa ahudie so na timi adwuma nya sika
1: masa bo ofa ahudie ho ban
2: ho hia
1: Samre ya meka sey obi she baabi planesa na adwi okokoro no bobra sisa wadwene na ye bechew ye chiwa sika na we bunko ofo agyesie ni nyina no ye irrelevant obe prape fa ho die nsu nya na ewiase wo hu se wo fa ho die kwese obi nsema ho na hu se yes ewiase eya
2: yes
1: ye do koto ne dua fi a na obi na e hye tam de ama asa dasa tam wei dasa tam wei di wei tena ha
2: nya de opena be di
1: masa ho na be hu se fa ahudie ne bo den chen sika men ka se sika nye na emum se wuni fa ahudie a sika fa so bi ani so ye maame agrada ne sika be no ni ye chee ne fa ahudie hye be bi no a bo ba ye no what is se bi o kakasa bi sa bi
2: fa ahudie sunsuno
1: ne bo dene kina me ka kye wo se hwe ofa ahudie yie ye je ofa ahudie a obi ene be kire wo se da saa tam wei obi ne be kire wo se didi saa tam wei obi ne be kire wo atade kora hye obi ne be kire wo baabi akọ ansa na wo beduru saa niamma wei nyina so no omo bu se se bo agimi because ye de fa ahudie na maun ye antom amaun hwe ade a yensua anase ade a obi anama wiaso empre empe eye fa ahudie sika de ze etimi ko nante wiaso meti ya meka se sika nta meti ya meka sa mewa bet fa ahudie no mesore ye no yanka nche mi se mensore ntwam ni kanko ebia esemfimra ansa no manya bio mesore ye na ehye mensem
2: automatic
1: ntimi na wasa mebo ho ban bet ade bia kuta bibini na se wa amre nya ombu enko si se befi ni nsa no ho no behu sa ampa fa ahudie ne board tilin ye chiwa kwa koto central prisons one day a ho na obehu wo mo moda na dia fie no ba bia omo hu aye esoro
2: yes
1: unya wura edan mu a wo kwa jata mienu na esisi ano unya wuram na obo mu ase e wura dan mu a wo hu ba bia biem ba bia behu aye soro wo hu kase kra ye wese formatize dan esu ano ayi bi na esisi no enu kwa na wo hu uhu bi akoso abonten se obi ye de obi ye de uhu na onum na wada enso nka wada wada mu mpa wada wada mu mpo ne edum light a wose de mu hye wada wada mu ye dum light kakra bi a ene isi fo kam ha dwen kɔ na obi nyɛ ofa ahodie mfa nkɔto ayi ɛfɛnsɛ da dua fie na hwɛ adeɛ light no kura wo hu bia kyɛsɛ asɔgɔn bonya na nkaadum mesrɛbɔ ofa ahodie ho ban adeɛ som bo kɛseɛ yɛ fa ahodie obi afa wadwuma wowia no nkakra wowia no nkakra yɛse 99 days for thief man one day for master
2: yes
1: ada one day ne beso so man 100 no ofa ho die na si
2: asa
1: ho na be nu hu na be ka se me hu ya nka sa ka sa no be tie ase se me hu ya nka nso na ka echi because when timi twi mechiri ya do ko tum afe emfie num emfie du emfie bia sa bi nkwa na nyina
2: bi nkwa na nyina wo twi kra adiketo na wo twi
1: wo tifa ko wo kra timi tena wo dam bebo sumi as na de mabrɛ ma menko out kakra ma men change environment sa wo kasa sɛ nibi ɛde ma men pie kakra ye je ofa ahudi ya wuni sa kwanya no tena me ka cho sɛ fa ahudi ne board de change sika bet ye mu mpepi na mu utimi hu obi no odi nkwa asɛm utu no fua wo ntie ade a wo ye e ba ko wi afiasi o wo sa wo ntie sɛ de ukrembo hu na be sa me ya mi kan akwara bi timura mu num wi wo bon tampe aposu fo bo soup ni a chew wo nya kamafo freedom ni agye
2: aso be hye
1: aso be hye bon fa hu die hu ban ye o me ni fa hu die ka mintim bet na ha o emfa hu ni adisu a masu esu ku a makọ nunim die a me wo me ni fa hu die ni nyina no eye wo kwa ya ka sem bi se sebi kraman a wote ase a sebi wawuo no aye kraman a wote ase a sebi oyade no na ho mfa so chen jatabru a wawuo ye che ukoto afiase na abete sa asem nase ena ye ka kire odwin se wa akirikire hwe esan eni amane yesinse wiase o da bia ye ko ye benyina sinse wiase utimi kura mpoku tie obi na so antie ne ya utimi wonya asem utimi ka obi ene ya wonam kaje tie wonam Dubai hoy obi ne masi ho e bia nipa no opema so chen obi a utimi butu ne nema tugu utimi nya asem abrantie onwade ye osode a no afro bawe no aba beda wo nchen osode a no afro bawe aba beda wo nchen enye bone na ada oban ba beda wo be pre na wa asore no efo ukote no sabi ebeka guyem ofa ho die ne yebegye oba beda wo nchen wawu ukokire musa akire hwan ukok ba ma ne ye ne sei hwan na wo ho bra adie bia wo ya ene ofa ho die ba bra no jai de meka akire wa no jai se wo ya akwada se wo ye panin se wo ye hwan fa ho die no e firi wo nsa enkyre si de wo sitie wo enye se mu sika enye se mu adan entimi de me ye wo ya obi afa workers ene o mu ye adwuma wadwen se wo sika ntide we a wo treating kwada no e bro nkra no wo adwuma ho no bra anhwe adako ye bekye wo ye bekye wo ne ye kye wo a waka bi se mu nyina no ayo kwa obi te Ghana ha ebu ebu aburukire jinie ma no aton adi jinie ma no aton adi tenu sika first dine no adi ene na wo ye ne enchi wo one day
2: a day will come
1: a bank abagu nsa ho na abu husa de na fe ni freedom no woni tua ewia ne de ko resum unko da ses da sema mi ke won ti ase ye wako da ses da enye prison wo ses na mi ken police fo achew ye suspectese we di boni bi e de wo to ha a hwe won se mu a ho na abu husa yes wo kura sa fun we ne kuta no eduru ho a eno wo fa ho die kura chen wo ni pedua no police ni bi te counterback wo waje wo fun wo na be kire ko aye wo na be che ni padodo afre wo mu masa show fa ho die ye show fa ho die eye na ebi asene ete no fa ho die ne bo edin apan
2: kwajo medasi fa ho die asema wo kan kwajo me fa ho kwa chiri
1: mpa
2: party krom ko fi kran che ne kan e o si se udi ni padodo achi a maire fi so ye ba kufu
1: okay
2: kwajo ni mse mpempri no mre bebere no onipa bi wo onwe ne fa ho die no odene wo bo namfo o onipa gu prison fire yonko sem o yenko ye wei yenko ye onwe na chi o
1: okay
2: onwini de be de be to na ma ne fa ho die no aban sa aka kojo mi fa ho kwachi ball ya ehwe
1: okay
2: last week so draw blast o mo se Ghana GF from penny for person call relegation enti supporters union bi ayonko first ma make kojo ti o na makofa kojo abom kom na o makoy demonstration na kwa ne leader na odi kan no na refi na ene ya kotokwane o blast na bo so draw na kwa na kwaje mic ya ye yodium yodium na kwaje mic ana refi na oba no so de mrache ni sema ye betwaniti refi ni ye betwaniti kwajo anu do hwiri miensa akwa na ban so ni pam se sempa ni fo kwajo ato kwajo ato kwajo ato kwajo ye tichi abobo na wie ne fa ho de 3 days na kwadi ba bi o
1: adi ba bi
2: u bie wa no ka sembi adwene hu ye ni wiase fa ho de kwajo efiri hu sa de ba bi em hu ntumi nya de opɛ
1: da bi
2: ye du ko tum 10 years na wan ya kra ya bro
1: da bi
2: ade ntira mo mia nwini ye ho ne anwini ye daachi kojo be e ba se so mo se be o mti sa pa dan ko ene ye sa ne ma no
1: e ya sem o
2: wa nwini ne ho o se ko se funa be sika ni ba etika to da
1: dabi
2: se se o be twa ref football ye nya ko kwa na se so ko to ponko ponko wo nya nto e
1: smetna so
2: kwa mi ma ba so o de ba kojo tim adan wo de fi ba ye ponko mo ponko to pre nya nto e ref nya me di ma twa de wano aye wo
1: wano ayuka
2: wano ayuka kojo se se wo dem
1: fa ho die no
2: fa ho die ni yaje
1: yaje
2: senya kupo amwa na sa ban mra ne wudia wonya busumi asem wu
1: dabi
2: obi obetwa obutri
1: ei
2: refi no nya medi boro nya ne ho asem sebe aya ya nwini nko akire na obufu a wontimi nkasa mane mro so mane mra wo mu
1: okay
2: emfa mra nsho won semo mane mra wo mu se ne kwadwo kan no ko prison ho ne ko hwe nipa egu omo te se yan ah
1: ei
2: omo te se yan ah
1: me magu prison
2: me magu prison
1: bebre adwo
2: nya kupo amwa se se Ghana edi 70 years how many times a year nya 70 years ebedi nasia mampanina da roma wapade ye nyomya ka kohwe enipa afofofo so mu chesaidi e maye mfa won kotuma sane apade ne bia na president bi ba won won pepade
1: me da se pabro
3: kajo
1: kankwai
3: kajo fa hunde wo ade a ehun hia papa nya asemba ko ambe ne ka chonze fa hunde sa wo ye resa okra wo yare keke na kra akwakwada dembe 1 month 2 months na won timi mpia bonte no Abraham fan kaban kran gun san hwe de wi a won si ye o
1: na
3: ye de kwa kwa hye ba bi a ye sa ba ba kire wo de wonye nti me kire wo se munya fa hu die die en fe nya gro obi wo ho no ma se bi mpadwa so wa na adwen se obi bu obi fa so e wo internet ni so
1: kwasi abu o
3: ni nkwara bi a omo de ma omo ejimo
4: omo de ma no
3: omo ye frosters omo de omo chintim san mo adwen bu fa so e wo nti intervide so a me ni ma kwara ba kwa ono de ye ne hu ye ba me kan ma ka kire ni se on hwiji na fa hu di ankwa nko di ba bi nya sa na so be yes papa
1: that's it
3: nya ye ye si su nyina ye hu sa ne ma nyo ba ye pese ye ji fa hu di ma e be se exam ti no ya anfa ye hu ankwa nko fori fori nti ye be sro mo se o mo fa we entu mu trim
1: me da se ep fa hu di ne bo den chen sika 0322083582 83583 Fahudie asem ne yekan. Be ka bi chiru mami. Fahudie. Okay. Amen koy. Hello. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Papa ni kase.
5: Mama.
1: Where are you from free?
5: Da ro mama kase free na bom.
1: Mada se yen ko fahudie ho asem ne yekan.
5: Mo ndu kura tete. Mujina wei sabe yesu bia medisika ko dise wugo bi nemu mama ne bia fomi ama mujina wei ne ben prison chi ne mama mena ne bo payo so me ba mo homa den e ben ya me ayi kwan bia yi ma fim unya
1: me da se bo e be yi wate nkechi hello
5: boss
1: ne ya fremi fo panikase
5: ya me din ya na ne me kase fi ku su ko jukru
1: ana ne fa hu die hu asem ne yekan yo ya ko
5: fa hu die fa hu de hu hi o ya na ni fa hu die a o hu bobo ye papa papa papa o li ivi kwa ndi un o ska na sa uni fa hu die a se do le chana un tume ye example no o ska but only fa hu die de ne bi wa ko di and fa hu die na mo ka hu asem die in fact e hu hi ama o bi bi ase se o ye so so hwe fa hu die first e bi na die o so hwe because o fa hu die a o na mu fi o ana na mo fa hunde ya me fa ba bia me mu fi me se se bibie no and fa hunde die ehunia amicha boss okay okay
1: me da se pe o fa hunde ya na tin pe ko bia o ene ya la be fa mfo e ko pe di game yi si unifa ahudi antim ko hwebi
2: dabi
1: wo fa ahudi wi ame ko ho
2: no no
1: hwebi sai mro bi pe bi akohwe wonya bo fa ahudi mu ban yo bra
2: onto wa onto bi ade na uka
1: yo hello dey afa wi free
5: apeni kase na amani ogun
1: me da sipi fa ahudi mu asem ne kan yo chairman
5: ani de mu ada ani don ke as of the sharp issue that the good and about
1: okay
5: na go point to go ask insha no insha the material as the state from there that dey dey around na me say ya si asia school go pass test e ya so go na be na school go to na go pass go e be so bishop wa in na so go e to na mo go e wu kitchen na sa so mo to go at the en ka so bi e ya antimo so ti na wa ba ya obliko kranko ana okopon so kranko na sire mo abia bonso eni na fwanko dek dati anko ponso
1: oshira wonso medase hello do you have free free
5: e we don't think you come up for your word no
1: e must mensa
5: just by all that e for papa papa e dem ti na papa e to awo
1: e yen sam dey be ha o ntibo fa hun di hu ban
5: papa e na se kuma no che anu am ti ani suo madam for pa to ko pass to be cafe baby I can no le nam
1: okay
5: and that's the cafe se be se je me da pele o kai se ah odo obi ba e ko de
1: me
5: se be se do ko do dem ho dem be se ya evidence le en kwa en ko
1: e wei ko fo ko hu o danse fo na
5: o ni ko se sala se be cafe se o pa ni yare pasma
1: ei
5: o do dem me ko gare bo o pe tri ya se be o pa ni da ho ni
1: ei
5: o kana so ma che ho ni
1: a chire hwan
5: papa an na me ko fe no prison me tru ho pa wase ah me so mo me che mo ko si se
1: o bia ntiasie
5: e ji na me ta so bu sa me se ah papa ka me no mi ni na se bi ka fa che fofo wo nche we o te ya cha na ke ya che ho
1: o
5: so papa na me se ka le ko me da he mo ko do fofo mi ni ni
1: u ko di ni we
5: papa e to di na ape e ni ka ta mi si o
1: Mira se Amos sama na make an apan
2: kojo
1: wo ba wo asma
2: yo
1: na wan fa na edu ama na ahoma chiade aba
2: eh kojo ni okumu
1: uko chire ma chire hwan
2: he ba kwa kwa dance forward
1: amen for last quarter hello
5: hello
1: open the case do you have free free yo pa chwa minti yo
5: awo de de yi na se ti kan ho pa am se dem de se me no na mi ni se pa
1: mi ni se
5: pa
1: me da se o ti ho na wasunso ho ma me fo afre djuma de ne nyina fansi ya na ye ndi nkomo edodo na apan
2: kwajo
1: fa ahudie ho asem ne ya ka kire
2: o da ho no
1: enti bo fa ahudie ho ban ye o bo fa ahudie ho ban
2: oti ahodwo na so mpe na be kwa kaase a wa wasem
1: kaase krampo de senka ja ye dia betuma wuroma ba be si ayi kwa tsam ko ba na be hu se ko ani abusia na watwi mu ensam dodo na esisi na ye fri ensam no ase de a bra facebook na ye nante ensam de e bia bo de pa wa ha na ye fri ase na mi fri ase e wo Ghana man penis excellency John Dramani Mahama na tra ye gonja de chikonkro te jata ngma so press re de ezem se jata mama lodi do sweetheart aha kra na tra na mifiri wo ebei na panyina wono na ebo amane edifira tra ye ho e mama mpani eye owura ferris kwachi ofosu na watwi na ode kata tententen ebetu dwa se gana fo muntie asama mama mpani ene waka nyina ode twabonten ne se wasi nyankopon eye adoma afia ekowura mechira fimpinu ene adionu enson Ghana ebenya 70 years hurray na nesaya sonti ohwe Ghana mamra wotintim no afia pem ahankro ene adiokru mienu ne kata fa toso adiosun emienu kenkan so ba ko na emamampani freedom anase fa ahudie bi anase opebi se onfa nya bibia bi a womo modan bi afie no onfa ka bi nfo mo ho na eno ena panyin eche se mampani agina sa amamra no so adi akyere se enam se Ghana ye kwa kwadi ye mfinhia aduosun nti enipa ba se aha nwotwe aduosia emiensa a omo eda Ghana ne duafie no wodi ebi efa ahudie akye wo mo na ochem se enipa no emu ba se aha nwotwe ani akyire de wo mo de ohun se omo ye first time offenders na se afena omo di bone obu ɔhɔ a ɔni bɔne da ɔbɛ wiase ne first time a ɔde ɛdi bɔne ɛno no nti saa nkɔfo no wɔn yɛ ahanwɔtwe ne edunkron 819 saa nkɔfo no deɛ yɛgya wɔ wɔn nkɔfie na wɔn nkɔdi wɔn yerenom ɛno abusuafoɔ aduane na saa nkɔfokuo no mu no nso no nnipa no sɛ wɔn yɛ 863 ɛmu 819 deɛ first time offenders ɔmo ni bɔne da ɔmo nkɔ na ɛmu bɛ 13 emu nipa edu emiensa eye nkofu bia wama kwa dende duye fie wa che ubu wa ukura wa dawa wanya 70 years
3: oh
1: wini mise gana mbana ukura ze uya abaya jumana udi 65 ana asiste ukwa uti uko pension
3: yes.
1: Ba ne duye fie numa mpenisa na mise yebedi 70 years inti ubu wa na wadawa enye mfisha ni bese ebiusun enonso mampeni ese wadi acha wa emu edu miensa wadi wamboni ya edai acha wa ifri 70 eko nina anti emu edu emiensa mampeni edi ache uomo ɛno wɔkyɛ sɛ ɛmu bi wɔn nso a wɔkɔda no dua fie hwei ɔnsɛ no wɔte abɔnkyɛ ɔno fa ahodie no aduane a ɔpɛ no wɔdie baabi a ɔpɛ no wɔkɔ ɔkɔtena hɔ no wayare wayade a yadeɛ no nkɔda ayɛ koa nkorɔ ne yadeɛ no mu ayɛ dene waduru owuo ne nkwankwanta wɔanya fa ahodie a mafia mbɛpɛ papa bi a nom anhwɛ a ɔbɛfiri mu ɛno nso mampanin sɛ ɛmu nnipa bɛyɛ sɛ nsia ɔmo nso yɛnhwɛ na saa mampani ne presidential party ebi nka wɔn mo na ɛno akyiri nso no wɔkyerɛ sɛ yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a yɛdoɔ mo kɔtoo mu sɛ nka yɛmu wɔ mo kum fɔ nnipa no bi wɔ hɔ a ɔmo bɔ deɛ mo di yɛ no court hyɛ sɛ yɛmu wɔ mo kum fɔ ɔmo ne aban nkonhyɛ ɛne ɛwoda hɔ a ɛtumi bɛfa no agya tei na ona wo kro gos obone wadi no onsem fata se obo wiase biem na mampani ede bi echa wo mu sa nkofo no emu nipa be se edu e baako mampani se se no yemfa wo mu emra life imprisonment na chese omo se se no enye kunfo biem na emu yeromba ba bi a obedam onkwa na nyina kudie yenku na emu mbra na ebedam sa wawu a na sebi ukɔ ɛno nso ɛmu nnipa maako maako edu ɛbaako ɛna mampani ayɛ ne sɛ wɔn mmra na ɛmu nsia nso obu wɔ hɔ a yɛde no akɔtom sɛ ne nkwa no nyinaa ɔbɛtena prison hɔ ara kɔsi ewiase no awieyɛ na ɛmu nsia nso na mampani akyɛ sɛ sei no wɔn a wɔn mfinhyia aduonu te sei ɛnyɛ life biem na mmom 20 years unye twa wie a na kyese una okro no na emu emiensa ensonso de wose womo eye sonko special people aha omo de yenim womo boni a womo di omo ye special mampani se sa ankofo no so no yetimi ed womo eboni eche womo a ntikata mampani atana ye na wotwi ebeto odwa a ne kasamafo feres kwachi ofusu ne nsa ehye aseye na ebi yede amawi eti we ede da ho nsa nkofo na nche sa ndo ye sure sempanifo etu omunkrata sem ho anamu a womu so ebetimi apie abonten na ne nyina mu hye no se nipa 819 womu de first time offenders womu

0: aje
1: ensu mfamasan
0: enu anu no enti maame no wa kire kwan no kama kama ene da Facebook no bra na ebeja wadwen kire efa eto eho ema ye na asemwe die bi hu no fesa na mesere pa o bi hu ye bese ei bebi eduro
1: nya bre papa
0: jidia sa o jidia sa jidia enti na asori panyi kase kawi a
1: asofu baba kire
0: asofu aje sa kantesu abo kire ti jidia sentie se no ka yofo ye de ahoma ba kire musisi se se biadwe ya osi Kumasi Zoo no a odi akoro eti no na na watwi mu achachefo ko strike
1: yes
0: na omo etu atie edibe na watwi mienu ana na watwi
1: kwodwe kakwa na watwi mienu
0: yes ni nyina ne se omo se wo mu ndwanam bi a ewo wo mu adechire mu na aban fa mu omo a omo nko na obo ana kopie mu ewo abosam so ene wo bosome frɛ ho mensim ma wa santemantem ha oba ahima wo ho eye nana akosua nchechereche otoso miensa
1: yes
0: na nana tenase ehu se ejwada no kosi efia achechefo amasuku enkrenzu ubeshia omna ebi ena mbanche banchire ebi mkrempo konkutekum bimtwa taya otono ma awuram
1: anze ebi sude nyi se nana
0: mmo emansu wo msese edu oje eches omunya duro wona eja omunya hunikem koduya no mho promosa eti nana hima yare nse dabi wontena ho mankora nante banche banchire sa ehwa na oto nsa frɛ assembly member ene youth committee member ono so ho ene eja wo munyina egba anan ekɔ sukuu ɛwɔ abosam so
1: yes
0: na wo mukɔ na agya madam na ɛtwrɛ yi pia bre akyire na yɛnhwɛ de nana hema wo twrɔ no ebi na nana hema ɛtwrɔ kofi ɛna mbɛhu sɛ wa twrɔ nana ɛde agu ɛsoro mo ma creation ni mra aha nana hema kɔ ɛ no ɔkɔkyerɛ ade twɛbra fɔm no yɛhu creation ni ye nana hema ɛkyerɛ ade no ɛna ɔsi creation ɛti creation no ɔstarte yɛ it is to make something new in life me mo nsama na hima pia pia pia pia pia pia pia
1: ana pia
0: ana pia o kaka ku
2: pia gojo
0: omuye
2: nyame adu mu ye pa na na hima ya de
0: na hima ya de
2: na ya de me feeling pa
0: na hima na wa kira de kama kama kama no na na hima adu ba wi ha brofo ne kai enti wo choice eh edio
1: gojo ani wa hima tri handbrake
0: was it enough from ha eti nana hima nana akosua nchechereche otoso emiensa na wakira de kama kama kama kama no owie no wache se won de die ntia otu sa na mun nyan se se de be yan kra no wo mu enante banchire banchire na ewo asukufo nse won amun amda so gina strike di assembly pa acheche fo mi enu am waka so abudumbram
1: ehwa na besi
0: na yesi enkran ko mo ntakwa na daso no chechefo ne se omo ye extra classes we se edru me so we se edru me so na obi a wo strike okun extra classes ho sei
1: kodjo sika sem
0: na chese omo de ntakwa ayire mu e wo classroom abren kra te ho na chese enye easy kra behwe teacher for strike ya nyame ya dwuma dwara omo so mo de ba weye die e twa mu no die na ensem bu mpa ntino teacher for mienu ohia ba akutiso ba akunso tisa na omo ede ntokwa ayire mu wo ka so a eno wo emfimfi mantem no tina watwi mu ensem bi nso a esiye ebi eno no na asama me bekwa so die ka se ei
2: asemni
0: asemno anwade pa Frank is enyabotre emfa picture nento so ansa na mame ntirim kakra nko ani mu ni nyina ne se Uber driver yi owo ka so a
1: ka so bi
0: na wasi wono de oyɛ adwuma Africa so a na ode aba enkan ai akra na ebu owa wo ba onya bi ma enti wo ma na onya premafo e ma miensa customers no mo so si de ya wo free ha ukɔ ayi de se wo kwa befa ko because ye kɔgye ani ewo ekurum wakyerɛ yɛ fɛns nkra no no bu a ɔmo kɔgye ɔma ne ɔmo deɛ ne kɔgye ɔma ne deɛ enti Uber driver yi sɛ ɔno deɛ ɔnim deɛ yi Franky sɛ wopere nyaabotrɛ Uber driver yi sɛ ɔno deɛ ɔnim deɛ yi ɛna wɔkɔɔyɛ ɛna wɔkɔfa ama yi wɔde ɔmo kɔduru ɔmo apartment hɔ a ɔmo sɛ o na wombɛhwɛ baabi a yɛtii ɛna aberanteɛ yi sɛ ɔkɔɔyɛ wɔkɔɛ ne mma no ɛka putum twerɛtwerɛ pam na ja omo ire ne tompa so ahead ya hemre
2: fimfram
0: e ma mi ensa no sebi wo mu adi Uber driver yi fimfram
1: modin pasa
0: omo dino na eda so no bra Facebook na ebetie
2: kan ye na ka so ma dine ne ya ya repu du driver na na se
0: des omo nada
2: aha
0: omo nada
2: okay oh
1: ma fo so no
2: omo e ma miensa ne be ma ba
0: e ma miensa na wo de uber driver no e wi ase obi se trodo e ma toa abrantie o che na kusem sei e de e ma ya de mi kakramra
3: eti kaso agudumbura eti brono amoso no sebi kofo pema sempa because me hu anika eti ya obu ho se o ene mekokrum ti no o kwa aya na wa befa meko e na me sumu ye adwuma na adwo na adwo kwa na me ye adwuma ti bo me
0: enchi rae fe
3: ba na ma baba beda eti eya emaya me sebi amno mo brono so me no monye adanfo but omo ya omo so ene bekokrum ye beko ha enti befa me enti na omo si o enwume o meko akoji omeni nti se omo koji omeni a on person me perform na me kosi omo ewo East Legon Hills e na nakrum enti me kwa adwuma me perform na yenko e na se uba no so Africa so a e ba krum a ya na hu nyere nya trips a nti na e ba sa na se advantage e mai nti me ya na me so e na me ba perform
0: ti e
3: ba
0: 6
3: mu hono mu e na me call se o mo ma me perform na yenko se ya me smiti me afa so akwa adwuma ti me drive omo from kaso bu nbu omo a e de call East Legon Hills and no crew. We could do apartments now or more call Gio Mini or said your Mokayano. We could do one and obviously, never had any may I have few. To be right dining room and a barco, a lock upon a matrino and a utusa forno. Am I so I'm no more almost so a pan or shame so I'm yes, very smallish, almost so a pan matre and a fee. Omo training na be jinamenim e no mo kametare gate no na fe omo shaye se omo de omo nsa e fe fam na kwato omo so o na de omo yidi e eni kire sey omo bi na me so me kwa adwuma because time e da me adwuma no so e ti as e uma na ba ko pia me to empa ne so e na also me tre e ti owo me to empa ne so no e na ba ko e de ne se si me nsa tu o me chi si e tare bed no
0: ti as omo
3: di agross ana me ho sorry me ho sorry na ba ko e be so me nan e tare bed no e na ba ko fro me nti o fro me no o ne me ye de opu bia wi a na o do aso me me nan no de o te me so no e be ko na chi aso me me nan na de o no so me nan aba aba beto aso nti ye wi a na we ya aba beto aso na o mo ne me e dai
0: o enti kaka kwa sam no no
2: kwajo
0: ye
2: e ma na fa ba bi no mo anya de o mo anya de kire se
0: okay
2: first of all mo ye ma mi nsa eti ka modi ka to pulu no de be ma de u sie oba oba di ka gro ho a na hu wo ho kwa de a 10 minutes
0: sentry wo che se o du so mo na sori
2: ye bi ne no kwa so mo yire no
0: da bi ya ne se bi o mu nya
2: o da bi ni e ma mi nsa wo ti o se o mo so wa 10 gram on the smallest. Eti ka ma mi esa de. Ensa na mu akina wensa na mi na wakurade a.
0: No
2: embre sisi a. Kwajo ah, uni kutoto ngwata, mujina the same jan.
0: Na so mudamu.
2: Bana ne.
0: Na odi etie. Eti abenje esa no no apan.
2: Kwajo,
0: yakwai na we no.
1: Odi e mesre Ghana police for asimo de kaka ku nyan TV da. Mu fa mranya juma na be ma ne ko yan ko.
0: Odi etie.
2: Apan elie de de.
1: Wo belie nyasem. Belie nyasem.
0: And your brand here, you got us on a warfare pa.
2: Oh, a nice guy.
0: One more irony here. Kaka kunya.
2: The master of me, Nipa means.
1: Okay,
2: Kaka kusi. Ah, why are you
1: inside?
2: Why are you?
0: Kaka kuna tuan kabere.
2: Oh,
1: what did you say?
2: No, I don't do so open. I think you are going to from my home. Nipa treat him.
0: Don't you come here?
2: Oh.
0: Bai yom ho djuma.
2: Ka kura mutu pulu ma na mi hu de besi anya aduane amano ase meji bi. Na dem akwajo.
0: Bai ya djuma.
2: Bai ya djuma. Ma ya djuma ni popopopo nya mie ni mukure ni.
0: Na abrente esi ase mi si za anwa se da bi ka be ma na koye ya. Anka post food
2: ya tira
0: se akwuro pu obi. Enti wono so ba nan ko a post food try ka chomo se. Sei na o ma ya mi o. Tira post food ka chire mu.
3: De atu mi ni. Na me ba be report for justice police ni ba ko ifi na no a ah na wo filipa we de minya wa yu ya sa omu di me ho fe o
2: oh ya no ano no police is one no de man no eno ano no e ma bi ho ma ko jo wo sa na ano me ka tire se electoral commission kura se Ghana ye tem ma ye wo hapa obi anya kura 55 na wo anya miensa onko betu ni kan wo ye
3: se omu di me ho fe wa me ko na me pe the right channel a meti ni esiki for justice inti na ni ni mu no de ato mi ni
0: oh omo kwa we no
2: amare no ewi de ye
0: na eno achi na o se me de Eye na me say e ma kro me hwe wo mo na matie wo mo so. Mo mo sa the story. Enti mi konya o man mu baako. E no no no kire se. Wo mo ka so na mote no. Wo mo ye apremant fo ma wo. Enti me me hu o mo a, o mo suro se.
1: O mbe ba apuchi o.
0: Mbe be ni mu se ye pew. Aji se nkokrafo ya. Kokrafo no so mo ntimi niye. Wo bi tuma ire na ba.
2: E kire tim.
0: Enti wo mo nya brente me so na so no so no o ma mi na che. Ni hu o fe we tia tia. Aji ne gu na ha mu no masa.
1: Tabon takula.
0: Tabon.
1: We are going to go to Sanibia.
0: Say, do my yaw. Almost a map prania chance to get Garo, Mammy in the Samasa.
1: Hey,
0: me a quenya biadia, won't find channel.
1: Yes, no.
0: Now, Ayana, my miniature said, oh, Obi, I was Sienna. Yako Rupu. Ya do two them way aside, do not address or ray. They think I won't add an uncarna, sorry.
2: But in a mono,
0: but in a mono,
1: I didn't know this.
0: I didn't know so dear, come on. To a song, the medium, my dear. Nadia Timani, do it, Umbra.
4: See, so may and dear, who are passing in the afternoon, okay. I can send me then, if I had a crown, Yabono, and you get a Canadian. And to me, I'm not going to be in the
0: name.
2: Ha! I put my mom some more, but why are
1: you? What one of us and
2: before? Oh, yeah, you.
0: What do you
2: do? I'm not going to watch it on.
0: Nessa nko fo mudin ko fo opo mu
2: o ye prawek no mu kojo o ba bi o ho an address kra no etimi push you
0: e ko de de bia mi ka se o ye oba na se bia o ba wade nko ade a anka onam school age mu na onye wura ba university ano a serious guy because oba nya sika na odaka ma o ben na eden
2: edie
0: bebre na bro bebre na de da hokwa o ba hu ni sa so obi se se nso o da hokwa wo bre Edwa na jo no kwa ntira yam koto to sa sex yi.
2: Eh toys yi.
0: Sa toys yi. Oh man bi bre, omo panika mu kwadu adi. Mi ko bia me dia mu sa uda ka ma, mi mu ti moto so me da ba. Me da ba. Baby nzo na wo bre.
1: Omo po kwadu omo ko te passade wo kwadu nya na. Otu bi bad na to wa kwadu na wasi ni pidi po ko kwadu. Ken wo ya bo fra.
4: O fa ti so bo na nji o. O wa nya po kra te yen ye dia ho aba po me na o nda me nya me aso. O bi ko chila man san se wa nya trauma. Trauma trauma. Edie so trauma wo to no no no no tan no yo dia no me pena ama ya chin na ba me pena mo ya ni me ndi ho ponzo wa se on sana ju ni den emma ji ni o ta konya ni de o na ye de be ma me se de ye tie no se de ye ye tie ni ye ni ko ka enya de o be tie asie na me ni ni ntin ko ko de ba ho no mo ade o ya bo fra ade na yes ye so so de mo no ko te ni ambre Yeni mi yiye. Afena gwonu kwa disasi. Yeni mi yiye.
2: Hey. Kwenye na uye bo driver na se uwa kama.
0: Hey, brother.
2: E kama sa fo mugi. Yemi ya kama fa.
0: Brother he abanti. Na hey. Gayo. Wamusa mwini yiye.
2: Nami.
0: Ome dina kuno.
1: Kwa jo.
0: Yei.
1: Uni madeba kwe u. Kaka kwe de biya wa tisa eno wadu. Ome dina nye. Ome dina. Uni miyali ya wa mwini.
2: Yadiye yadiye.
1: Uni ya doa mwoto kwa sapo.
2: Yadiye mwini.
1: Yadiye
2: One of our buyers are more cast or much now much will be a
1: matter of much. I hope you don't come on Yali.
2: It is a town much.
1: A town much. I don't
2: care about the center. What dresses your pet? They be an tadia, Cassia Baga, Cassandra, for your
1: children. I'm not going to be a
2: couple of Tom Lassness, a Baba, a branch and wolf, four digits. Yamanuko Kranaki, a fish. Yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Anya wo kw joint bebre aminti modin wa ha.
1: Yeah.
0: E ma egu wo pa. Na bi se ni ko tena ba mu se ej.
2: Mm. Mm. Mm. Mm.
0: De be ma da fe.
1: Ko jo nyame ani o mo sa o. Ti bi o mo ye me me apanda kwa me no mo nyade ni.
0: Se
1: nyame a mama sa tu mi no.
0: Ana wo da bi o ye sise nsuo no mpincha ma wa mo bi anu ma wa bo pin na bodu mu.
2: Mhm.
0: Tu ati ase.
2: Enu anu no.
0: Wo no ti wo nya bi se bi o nya bi ni. Won ti mi so yan ko ba an ko da
1: en ti se be man e ko tu ma mi se se ka police for ko
0: ti na police ni so wo filipa o
1: na man da mu filipa na e be che me man
2: de mi o bi bo ni nyu ka
1: e fit mi e fit mi e de name de
0: ade ba ko so en we se boy no ho de ne because e ma mi ensa wo be tra wo so no wo urade urade urade urade a anya wo ho be fo
2: e de wo fo
0: fo so be so de aba ɛne akwa no ho adene
2: ne ho adena wo kwa wanko na mo kwa wo kya kra ratio no so ti mi kwa tre kwa we wa kwa we mo kwa we
0: ayo na na se boys ni bizu ti mi kotu wo mo kwa ba kwa ma breba we ti ma gina so tre
1: na na ere de ti no mo ti mi kon galam se na se shu na ya no ti na mema ni na wa ba kwa mi ensa na je so wi ya na ko konfa no che
0: eh ampo ene boys ni bin ti mi kwa brutu
1: e de ni de nya nhwe ya no mo nye
0: e be de kwa mi serious o ti ma president we ti ma gina so tre ene ma si de ga yi kasa hwe am ho dne
2: no no de wa ma se mi ni ni
0: wa kire so mu gina so
2: yes
0: na se ma kwose ma sa so hwe ya body ya body ya body
2: na to wa to wa
0: nufu a nufu o ya ho fe ati ati ase e
2: ade bible aka mu asem ni bia de kama
0: ba mi ga unya bianka unya ho anka ba kwotena
2: o o da bi se me na tu bi se na se ma di nka aka se we ka de bia ma form
0: sa
2: a ma form
1: na kaka ku kwotena ka so ade se ki asu de bia so de bu kaka ku kwotena ka so ko bi ga de o kana
2: kasa mo ho nyo da
1: kasa mo ke sa kaka ku kwotena ka so a kebe kebe pa bu sia de na kwa bu chiri ko ka de bia ba mi fake ma mi sa ko re problem sia ye
0: enti abante na sam no no
1: ni me yale wonya
0: wo ma kwa we no enti abusiafo we no abante na filia na se eh ema no emra no omundi
1: ye so so emra no omundi nya de papa
2: o da bi abante na fili ah fili ba mi nsa
1: uni mi yale omundi ama
2: na na de
0: ti ti eh updater e wo man ema mi nsa no asam ni pia bonte sa no e na abante de se open pata sika na ema mi nsa ne chere so mu ya prima afro enti e hwa na ba bi abante yi wodi na asam ko da wo mu no ema mi nsa yi akeka sika esom 100,000 Ghana cedis.
2: Hey, wow.
0: Akoma abandon so do si awe wa jim pete sika. Na mo ya ni
2: nice.
0: Ah, na mo ai.
2: For 100,000 Ghana
0: cedis.
2: 1 billion.
0: Ei, se wonje na mo mo ni nye.
2: Benye sika sa.
0: O mo fa ni bia, o mo ana ho.
2: Na.
1: Ya le mo mo toma no.
0: Tiro, ema ni se. Wo mo de sa wo se. O ma chi wawe. Na aye public discussion wo mama wo 100,000 Ghana cedis 5,000 says na kwembu bua chide 5,000 yes ntj empata sika na mmum ya ni nyie ye
2: ya beto so
0: ya chi ubi a e be wo adwuma ntj eno no ne update a ewo mu eno no a eh mi yonko ba ko no won kan dia sanem sesi a
1: ndi e se pra dia we dia fe no beto foforo
2: ya be nse ne won tum firi won
0: no tum firi won se ukọ ba ko ni e chi won de bia 100,000 ti o mi enche no na yan but honestly speaking se wo hwe apodim a o ya be ma na se won nya dia wan hwe ya o be wu emire bi achapa wa se ma mi ke twem be 20 years omo se ya asanto senior high school shushai guy bi ko home guys ne che ne we ni ma ni wuye oh yes achache ai achapa enti sa enna no e de but ehun a chire implications na do so wo je wa dwen se ade ye de ade afu se bi kun kwasea e ma mi ense so mu so mo we wa wo mo no ata o ma che sa no masa onbe yo wo adwuma
2: e no kure
0: onbe jo papa papa e se wa na wo ye de a wo na o regreti wo se na wo da so de a o no se bi o nya du ba bi odru a wo wie but wa ba re butu so a wo no no otimi ka tri bom oh no mo ba tri kra o nu o wie ye and I still continue na wo de ba ko no kampo ma ye wo tri ya de hen hen metim wo wu na ye ba ba hwo no wu ada alele nku ya so
1: e twetu
2: Ade man sa mun
0: pa pa.
1: Bi bi am fu ade we nti.
2: O record nye. Oh, e bi o haye.
1: E bi de bi am fantin be se kitu na nya na lenye. Ko ba na nyi.
0: Ale le nku eku na u ko du amachi wa rabu ta se.
1: Ge na do ba ha.
0: Ge na ku wa se u ko u da ale le nku aso.
1: E ho na beti. Ta ya ban di ma na o ye yo se so wa profession.
0: Enti abante asem eno no. Enti wakoto ne pa anya sika wom na emu ma na se onhwe ye na omo ne no enwie ye cha branch en se obe change na kwan yo se obe koso afa ho afa wo mu eno de she benin krabia ene be kire na awe hu sem bisie no na dwo na unyum sokoban ampayo
1: ye ne sokoban
0: yes Bebia, I think se Kumasi Hospital on.
1: Yeah.
0: Ejabrantem bi atia so quality phone shop na ohun mama.
1: Eh,
0: abusi afuo e ka ba fie. Bra Facebook en shira 104.5 na ye de atoso no kaka ku.
2: Yeah, kwajo.
0: I think so na ko ho.
2: Yes, me na na me wo ho no na na ya be ho sempa. Na could you believe say Endra no? Yeah, boss mine. Nipa ye ne ne kɔka saa ye kɔ ye interview no.
0: Okay.
2: Right after the interview na.
0: Na na mo kɔ ho.
2: Ye kɔ ho.
0: Quality form one.
2: Quality form one ni na Kumasi Hospital so.
0: Yes.
2: Park kakra bi ne twa mu interview. Na ye kɔ ye no. Nipa ye ne ne kɔ twetwe nkɔ mo fa dwuma dia ne ye kɔ di wie ye no.
0: Okay.
2: Aye ba no. Eti ye gyina ne yard mu ye ne ne didi nkɔ ma. Ene nkwada bi se form horse yo form horse yo na te se. Ye tu ye ni no. Na de wea smoke ni usi eni si kwa suru enyi obi na eshi bibi.
0: Okay.
2: Eti edi eni kwa huye na chese. Eye foam factory wana anka sano.
0: Ebi ya omuye foam.
2: Omuye foam nende kameka frafra niye nye foam na anka wane jano eda.
0: Ay.
2: Na chese jani si butu
0: pa. Omuye ya brafa ya buke nishira 104.5.
2: Eti nipa ye kwa diye na ye nim. Eti eni ni jina ono si ye. Majuma baku nino.
0: Oh.
2: Majuma baku ni e a chese woye ka we huno. Majuma ehona e jani dene wose. Yeah, but said we na ni osu na ni wan e wose ni ye de esu bom. Ene chese ni ni jira ho na eja. Fire service ya be fre. It took about 30 minutes. Na eja no anwaye din. Ena form no so di enemo modi ye no. Eye chese a ense inflammable che o ni be ka se e fre fre ja.
0: Oh.
2: Eh, eti no eja ni kwasa no.
1: Esita
2: eh ni ni sa ni amani nyinan eja ko a.
0: Abusia bra ena da Facebook no. Awre ho sem e kapa o.
2: Kwade na ohwe video ni bia eja ni to ho no. Na eja ni hwie ba. Ti se volcano e bo na
0: eja
2: ni
0: ye de e hwie
2: ba. Because ena ni nyinan na eja ni di echi because niema na omodi yes afo enna ni ti se nsue na ba nyina na eja no edi echire na kwa yo could you believe say no masa omusan ton cars ewo enchenchen ho
0: enchem
2: ho na enchem ho ni ho na no mo ton ton cars ho de ba ni say boys na so mo papa glass no
0: na de mo
2: epiepia ka de omodi handbrake o se de se mo kikasi na mo piepia cars no mo pia nyina na bi hwe gu gata na bi ebi glass bobo
0: ko
2: kwa o manti mi yi wo be kona ne bumper ne bad boot no na chese tail light e wo nyina ase ana chese wie ya first service for ba ya na chrome hapa de gbojo se first service wa hwo mu dumedi ya e ka ibedru ho ye pumping so 1 2 3 so ya san
0: asan de sa
2: asa na wo se yi tank na yi no mu bie ni se pipe ne de bucket so so
0: ebiye mo sem si de mere bi omo de piota ko bi wo benhia no
2: na tie so mu buru to sa park e na wo de roba ba ni wo ko hwe agum sa na to na de roba ba ni wo ko hwe agum sa wo de ma me fa sa video ni bi ntro so na
0: kwa
2: ko because
0: na ka
2: omo bu suo no wo mo mu tank ni because etimi mpode aka mu etimi pompe nko na wo so omo ye ni sa kakra sa na nyame adum
0: factory ni nyina hye
2: factory ni nyina hye ba wo show room ho de and me and ru won to
0: okay.
2: Me dia ya process na ewe na ya ton de
0: ya
2: na guo de na guo but the factory na chemicals why dey be frefra ho ne de fufram
0: abusi be facebook kwa
2: etuba facebook kwa
0: soko ma na mpa yo
2: ya ya mpa yo na chese ye chire he ya
0: ye chire he ya
2: chire he ya uta ayi bishop jy dua sorry dana Kumasi Eye Hospital
0: yes.
2: In Chani Mwono
0: oh.
2: Atroye nche mu etimi esi ya ako ha adwinye papapa na are ho
0: Eya
2: I will hope pa.
0: Abu si abra fe bo ya de. Eje na dem sa no.
2: E ko so ho na enye yi.
0: Me de bia me ka se bun sam dem bi obi ahun woda.
2: E kwajo.
0: Na wo hwe se de ye che se gai ehwie. Se de ye hwie ade che se etene.
2: Ne ye yi kura. Ne ye che se na anu odi.
0: Ejapade na
2: e ko sa.
0: Na e fa se so se e de pa na mu we mu che se e de.
2: E se wo mu de ho brof na kwa ba akope.
0: Aha.
2: E si ano mo be kika mo niema si ni calculate ehu de ko fa ja ne bae
0: okay.
2: And the but according to see ho mu kire se endra no na mo pon odjuma ni bi ani ho
0: okay.
2: E bi amfa mu anhwere ne nkwa se de na ye bisa no but se de e ja no e wo de ayi production room honi de o ma hu de e kokate e jan app
0: okay
2: Frankie so ko production sim no so am de video ni bia guso e bra na ayi fire service
0: wo bu
2: yes me de bia guso na chese o mu no chese o matutu bibia mo obi a pon ko fi adwuma e fo nyina ko na chese o ye ne wei e si sa
0: o mu si o mini mini pa o bu bi sa zo ka o katwi
2: yes bro ni ba ko na nipa o no so ka ho na Mr Samuel Asante o no so ye ko can say director of Kahono. Or no, you didn't hear interview.
0: Now, get no, get none so a time I show him.
2: Okay, well, boss, Eba.
0: E jana de
2: eba ene eba no
0: because
2: oil na
0: e na ka so le sisi wono
2: e chere no fu wono e ti we na te say there's no way I bet
0: you me I can't be sure
2: ka no say the way no ka we and some bass ne si wono ni e chere no ene si na glass no because na boys on fire you know muru emu no ntimi
0: say bro we for best
2: lucky lucky bi bi wo wo mu a o mu ntimi mpia e ti ani hwan na ka so o mu pipia wo onse we o mu pia abeka gata no ntimi antra
0: nje be na be she
2: wo be to mu a
0: e be she
2: e be she na ya me na e bua ya say dey si do a quality phone for o ma hwana de
0: pa e ti do for best say na
2: e ti ani ntimi e si ya be wana
0: hey don hwere baako
2: don hwere baako ba don hwere baako na bibia ya funfuran
0: sei
1: oh nshi ku na zotwi
0: na wo hwe tama jane eto mu ne bro mu de fre fire sales for ana
2: e di sima be aduasa
0: e di ko
2: minutes yeah to aduasa
0: na fre di cash 30 minutes
2: yeah di cash
0: ansa na fire sales for ba
2: eba
0: chombe duwa na 30 minutes na so de ye lose wo free pipe
2: go gumi de to mu wie ya asa
0: yeah asa ye busia bi afa buka e be hwe awu sema Enra enyimre esiye ewo Sokoban Ampayo ufiri ho a quality hono hospital Kumasi hospital hono
2: ekapa
0: eka ena etimi abarabusia etiwei eye na watwe mu nsam kakra yebetimi ede asumu na minister Frank is anya ba kuna na fire service fu obu so obu na
2: Frank is uhwe ma me de video na to so okay
0: ebia WhatsApp mu yo wa na obi
2: hwa WhatsApp na ho
0: so obi ade ni ho
2: oh wani kafra kafra
0: ka ni ka na meken kaje nchere ba ku bi ni ma we fi Rebecca edutwa na ene okuko so se kaka sai ma na wo dia wo so ani abre se wo pe wo no ma ye yi no mia me ko hwo mu dia brother abeto piga eno so he wo ani ha ana ne kunsu ko jo krom de dia ba wo se wo di wo toto okay ya da se ena wo so firi mensa akwasi wo se mesalu tu baribo kwasi wo se ni chemu nyina ena wo se augustin kunadu so di bia ba wase sa enyema wenu ohu ebema enye namu sayade no akosoro akosoro eno so ewa ha na baribu kwasi kronas owa wra hosem sokoban awo wadene die aba enye asem ketua eno so ewo enimi ha fa wo dia bra awra hosem no na eda ho no a enye asem ketua na wonim se apan
1: kwajo
0: enne love fm
1: mhm
0: Couple games in a koso.
1: Yes.
0: Sambia me koso. Jamo nti bra Facebook and sana ma call life and for any so. And I find says obedu ore nie. And I'm okay ni chum mum tum. And na
1: nke kwa.
0: Omo be busu. And na sambi janu so demu. Yantwa homa kwa ni woro so kra na e ba
1: ti bi. Minnesota mti ai.
0: Nti de bia me ka kire Ghana ban se. E die ni sikwan se se dia fi bia so a. Ye se apostifo ya mo mo ka sei. Asojafo ya mo mo ka sei. Mi ni if you send by your sanctuary, can you see? Maintain that product are buying a free fire service for us and Nadia. Your car tank is a free baby, but any Mumbaje, mean can be that, maintain be that, be I stand to be corrected. Mom will be the moment trauma men with Facebook say, be a Debbie say, a bike as our pie, a fire service for car home to my beve, and our movies will beve, we. Ena da Facebook no mbrabe hwe Ghana Fire Service ya pe admara kwa na DSC bo ena ye bu suo e de aguma ko duja na we hwa na beti na kukuru to agu de na tie na make no I stand to be corrected say bia abai bia ba amada pro wa bo gwa se na de fire service fo ka be wo ha aduo no mapa ho ntuba mo nje mfa ni dwuma mo hu bidia mo ntro ma me e wo Facebook ni hu bidia ni hu bidia adai na
1: eja etimi sei ye jatade nyina ye mpemu asem nka ye eh yam akwa kwabrane na di adumala kwasi we dijo kwabane be pa na betini aso akọ
5: kwajo na me se de we mu ni sei omo omo de roba na ibu jio no di be nim die no mu nim oja dum mo na wo kwama ko fon wahye
1: che se we na da bi ho akwa de so na ko to abum eja wo ye no one dem no bi mention as out he ye eja to ba bi ye hu ye nko fo nya ka so to pia wota
5: wahye
1: da pain ye be firi sa ni ma we Ghana kwa 17 years then tin ko ni pan konko pension
5: ah
1: wo ko pension na wo tin mu fi eja de na se ni wa mabra
5: da bi da bi na ko da bra bona ye mi
1: oh
5: my team dim kan ya ni asa to pipe mu kwie kaka kaka
2: quick one your boss an kasa
1: ah na wo je na ha
2: ene wa address
1: strike na wa meet me kasa de
2: strike
1: enter my email no
2: strike of day
1: kwajo what son na beda go
5: kwajo kasa na de wo je te ni am fan ma lap
1: Tuto tani azimala. Tuto wuzo, wana bada go. Ntiaja, mese mekwape enzuwa besi ya chile ho. Kwa siya boss ba kupi, enti mama nko tupu.
5: Ane kwa jo, uye kumo faiza wisi.
1: Ntiaja, matizi ya zela abu nizo ya bobo.
2: Oh yes.
1: Nti lao fo, ane da go. Ntiaja, nadi lao fo, mungwa mungu. Mbe shemo kumupapapapa.
5: Hey, I've been asking.
1: Chawai.
2: That's where the entire goalkeeper, striker, and friends or yes.
1: Who didn't you boy?
2: Because of your say, you said this and say no.
1: Okay, stop before for the yes.
2: Ah, what happened? Or the sound close say ya. Now we clear through.
1: Yes, any one na chire.
2: E chire ni mu nyina.
1: Is he na happen again no?
2: Oh, 4 and 5 need to do.
1: Ya for nyina chire.
2: I want some
1: that one.
2: Yes,
1: Obi Badon fe fa ohun to form.
5: Eh, na me si je si ama.
2: Ke na kwa do late.
1: What am say timu no? Mr. Jimmy na jina nine ho.
2: Okay.
1: Aha, Jimmy fo aga nya na ho eh ti misadon fe pia bo na magimi wo ha na ne Mr. Jimmy Oluman Bugi
5: yes
1: yes
5: na se kusu jina hene
1: se kuba jina levy ho
5: eh
1: ha nti wono ba gibo na to form
5: okay
1: ha ne ba yire ne be she goals
5: e
1: ba yire ne ti de godfather ya srew ya manamra form
5: ha
1: srew
5: ji fo bi
1: ya srew ko jo o de ba
5: ma ti se
1: ni se o tie ya
5: o mu ti 5 7 so ye din ka bo mu ta ko ma ni bi yem fam man jira fo ye fam ko jira Mr. Jimmy mo jina wo
1: Mr. Jimmy dey reward you wa ba chipa
5: na ma ko zuo no nsuo no
1: han so ne de begina ho enti na e ya puzo nso love for ndo mo mema wo o mo so so wa
5: na de ho ka se mo bo
1: chao
5: david david david
1: o me pia to atwene enti no love fm corporate games ne koso
5: yes
1: e wo kenya university enyu ma kododo na ba aye nya asem ketoa mi wi akwo sesi a me bo mi ko bobi Samuel ya me boss gina 5 video so no wa love na me won shira ti ne metwe me boss
5: na ne ba me
1: me dire no
5: o se
1: ah metwe no
5: e di e di na nyina ne problem
1: oh yes e ti no love from copy games no e koso e wo KNUS ya nya sam ketwa kra I think say wo mo e ye no Brunei park na wo no so
5: okay
1: nya location ye but e ho na menim so mo e ye no e ti no e mo nyina fia mi chebe wo nya sam ketwa ho de jama e koso ni me kodo na etimi baba ho ah omba bi si akaya enye asemketo agono dos volleyball sack race lamen spoon ni nyina ebi koso ewe nso ani achanso abo football kama kama kama pa wa obedi nkonimu no ye bo abaso odi mi sema otimedia de ye kase ye ya ye mane ye fe etimi mi ejina ye nkoho na ye nkobbo samu ho ntine adwuma ko bi aba bi afa odombra
5: omo
1: doso Samre bon ma huse efiasie a enye asemketo ho kra ntimi wi a yenso yebeko ho etia wi e mefa na otwumi sem ni fansi na yenko main issue ni so
5: okay
1: weluma bi ba fia be ka kire se woni papa bi ma bi a wo ama ne ba nya 40 years 40 years no wamba ye die na akra no enye papa ne ba kaka ku enti wan ka ba dai
2: kwodo na nya mbadi ya na ukro ju ho won ti asio bibi se no eke o mbede na atua ma papa
1: se benam se se akra da nyina wi wa so na adwebo no kwa wo kra ma ne bakra ya bewo
2: ni nanam
1: nanam
2: urade
1: e tu de mi nti kakra ma na ye ni ndumo na kwa bi se ma ho bi ho hu che kwa yem ai ampo na ni se oba le timi chere se wo oba ni ye
2: oh yes
1: oh yes
2: na na ka ba chere
1: ai
2: oba ka se oba ni so timi ka
1: oba ka se oba ni a oba no no
2: kwa jo wa li bi nkwa ya
5: Yeah, oba ka so benia. Ai se wo puti fi. Na oba ko sku aba na teacher ka chen so wa feri. Oba na ka je ba bona je wa de.
1: Aru ni asa
5: so wa feri wa feri.
1: Wa feri.
0: enti ba na kwa eti na cho se kaka ku akra we eya wo ba na ye wo ba ehe so ati ase eh
5: ha ti na made ko do ye si wo yentwiro wo mo he wo mo ye na na bi so
6: so ye mu mo sika na ma o je
7: ye ti si ni o se ni e obu on ma se bi woni no ba twen pra na bi a woni na jai na wo ba pra obisa mi se ye si wo ba jo wo pra na mi se an en wo se na ji fite si di toko si ama ne na me so mo ji ye en de me ji
6: okay en kwa de se ka boni
7: bi ha en de me ji
6: en ti o se afintam en a jai a
7: me pacha e pacha
6: ti akoda ye papa iba
7: me pacha
6: okay papa wo hwa me ma ne mi no papa ne
8: papa ni kwajado
6: o papa ni kwajado ba Facebook ba Twitter
0: enti thank you so video ni e fato so e maye video ni fato so e maye na ye hunu videos na wom e na ye story no enti fato so na e betwe wo mna tia no mpeni se ya ekuo ni nie papa ni nie maami ni nie e na abrantie no so aja ye be no hudie ne no so e na eti ho no enti wo hwe we ya tete neja osha obi ekodise oluman ene eja oluman so ehu tete ne die ne wai wo sika wo die ne afei ene eja awade ne guye no ye betwe ho dawre ama ye hunti dokuta oba ya kenkai die ne no ye ntie bimra
6: keshi na ye ne abusi abra betwe bi o na obrayo ko enough from.
9: Moi pacho mfoni edi kan ni kwadwo adu mfoni na da hono.
6: Okay.
9: Ye to so ni ye Kate adoma ko. Na the child in this case and our boyfriend in this case in eh kwadwo eje yi. Pacho me san ki ye hwe di na market na ba ba ko mi onibi. You are not ki conclusion hono no.
6: Okay.
9: Ti ki ye hwe the to so di na market to so 9 no eh CSF 1PO no. Wo say hono kwadwo eje nya kwadwo adu nya 714 na Kate adoma ko nya 912 and abofra in this case no e kwadwo eje onu nya 1212 ti hanu gbun ze ofa ne maame no 12 no ba ne papa 7 and 14 die wan fi ma kokora ti pato ike sambra die ne maka eye D21S11 hanu subun ze papa no nya 2832.2 maame no nya 2929 and kwadwo eje nya 2930 ti pato hanu subun ze of an mommy 29 but papa ne 28 and 32.2 ne die one fable back okra ti patcho ke yan hwe last one TH01 DNA marker TH01 ano papa no nya 79 and mommy no nya 99.3 and abofra no nya 89.3 ti harismo you boom say of an mommy 9.3 ro but papa no 7 and 9 ne die
0: oh hey eh wo 40 years 40
5: kojo
0: wa wo ba 40 years
5: eh
0: koye die na nya wo ba obeye dai na die tie final conclusion na die wi ma me ne keka nsem bua ha mido bo wuram kakra ma wa watima tibi nya asem keto
9: na na facho se die ni test na se unya 3 or more mismatch sai o na na wa conclude
6: ti be conclude na me na die
9: kojo adu is excluded from being the biological Jesus. Father of Kwadwo-Eje.
5: So the word excluded, excluded, no mean baby or
6: Jesus.
9: The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child, Kwadwo-Eje, at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Kwadwo Adu is not the biological father of Kwadwo Eje. The genetic data are in accordance with Kate Adomako being the biological mother of the child Kwadwo Eje. So my patch brofo the battery the reception is say papa e for Kwadwo Adu enye ne ba ne Kwadwo Eje. Na e mum ne ma me ne Kate Adomako.
5: Investor no dey like anger. No
2: dey. E ka ba no.
5: Wodo bede tia
0: manwo muche kwaye mo
2: let's find situation bi wa ha mami mi san
0: situation be ya
2: e dey na be ma asi se akwada anaso ba wo ne nawo 40 years ni eyensam keke bi na ntokwa bi na ba na mami ni kwayi tu mu se okranya me ba na
0: se wori gya ba
2: because 40 years ni akwado ha mi na we mu kwom kwakura bo mu akwada na ehwe mu
0: Yes.
2: Eje padie ho kya na se na kofa asemu ya ba. Ana ware je eni nti.
0: Odie ebusa maame no fa maame no toso ai.
2: Asemu ase ehu o.
0: Se se pa die si die omde ba senka wo ya hospital nka
2: ebu
0: le mpaye.
2: Ebu ani mlafo.
6: Ewo se ye.
0: because nkofo ahwe nkofo ma
2: papa okroma
0: na ne made ba ko nso ya
2: dawi
0: ebi mu wo nso ankora ni nsanya papa ni yi nti ye behwe na wonyanya ba bi si ya no ahantan
2: as it says krokroko
0: ha 40 years ti ma me nai
7: obetina hala no cho
0: se mi si
7: abu ne si nya ne ba no
6: a ba da me ne ba no a nya ne ba no no
0: se ni
6: ye ne ya kwa ya ba
0: ka te ne ni
6: a fin cham ana woni be ma no e se mu nso mama ye youngest kwa ye bere wo mame say a fin cham de ede na ko dai e kokko ye be ma ba kwa ba kwa ko chire ba no kwa be wo mi aka na ye nko mame what's the meaning jai here nti na ne papa e wo ho nya na ne kwa ku chire
7: na mi ni wo
6: na ye dai
7: mi se na wanu kra no we mi fa no kra no mi sa papa mi fa no kra no baba se wo kra no mi kra wa se e se na mi kra mi ti wo ni se se kra baba se wo kra ni mi mi ko
6: mi chira ni se se ya se mo ye ka 14 years back mi se ya dai na ko dai be ya kwa ku chire ba ase wo di ahu mi ti
7: mi ya le ya le ya mi
6: ani na wo
7: ye ye ye ne ye
0: Hey, are you my chunk of one? The first,
1: let me have a few.
2: Yes, but you are saying
0: one name before. But when you say, I did a cost room, but quite crass and all says, I would take Kuma man, no crassia. Oh, may call as soon as you call Kumaba, may call Waba. I now will say, no, be you here.
7: Come one and one.
0: Bo ro yere aja uzu ni muse sa di mita mo ho no ba hu se
2: already
0: now so di eguso ni se oba and ebi mu guso hwe nkofo ma sa abre ebi kra wo na mo kra ye chiwa ye die ne kra bi kra wo papa wo yi o
1: ko tu papa dan ka sa na ni na twa mzo
0: e ya samu adie we anu ode ne
1: ti na ko bi ne mo nko
0: ni bi aso den den den fa anya papa vo ne ma
2: e ma hu ni che ka ye
0: adi no ehu
2: e ya se
0: e ma nwa Eya
1: ekofu
0: se wonim se obaniye na enye omoja
2: eya
0: o
2: eya
1: madam fukuji
7: na ima me se abane nkura
6: ni papa ni hwan
7: ni mi de mi se abena na na me wo sa 20 years no ni mi se ni mi se se no me yule fufu se ndu bebrebe ntimi enya de mi kwa kuche na me
2: kwa do ma me ni wanyiri
0: adura che no
2: wanyiri because o ka se o ka se ebra no 20 years no kra nipa o fa no kra wonim no
6: onkai
2: zata mo ni ya ba di 40 years o di 20 ni ka ho yesa
0: sister
2: do on onkai
0: enti
2: ache
0: zata mo woni
2: ogu a ho me wo ko nkra ne wi nipa wa kai kra wa wu wo ogu a ho me nipa e ba di
1: kra wu kana ni fi
2: ba e di wen dey ha zo ogu a ho me ogu a ho me nipa ne ti ase anko bebo ni di ba wa wu
0: onkai
2: onkai
0: obi di ka bo ase
1: fu ifu mere nne kwa mne
0: ntie ide ntie kwa
7: e ntie ntra no ana mi ntie mi ni ja ye na me fa papa yi
6: ka ku sire ni wa e ma wa fa no
7: ifa chose no
6: wo wo mpota mo wo no be mo ma ni se kwa ku chire ka chire ni se ni ba
7: ha wa ka chire no
6: ana wo
7: ana ni ka chire ni se enya ne ba no to mu na mo nka sa se mo en chire no
6: se se ni e me se nya papa
0: na e se utie ma amiri ya ebra wo ni kwa ku chire etwe mpra na we java pa no owo ye no se kwa ku chire ka chere se ne baniye
2: eh
0: ena wono ka chere se da binya oba
2: na mo ka ni papa
0: we because oni we gai ne ex no ne ex ne fe no kwa ku chire na opani su ni entu oni ni gai ye no a obefa we no a okwanye me na kwa ku chire ka chere se ne me baniye no se da binya anya oba no no ni wa se bi kwa ku chire la sawa no a ogu ase no e jon become
2: kwa ju enna fantiri ba che ne wata ne mitu kwa ku chire wo ke Uhia kwa kuchile ni pe maami no.
0: Uhia miyanko ya ni kata.
7: Wata ni
6: kuchile. Uhia ni maama uye husi kwa kuchile huse le benye. Dabi ni no.
7: Enye kwa kuchile.
6: Ese kwa kuchile. Ya wai kwa kuchile.
0: Na yes na
6: ye. Ni papa ubeni. Ude sayi.
2: Kwa
6: juwe je. Kwa juwe papa wei.
8: Stopi jujubi dao.
7: Ninaima. Ese mwedi hachi mti miti ya mi.
6: Enti ubeni wanya papa.
7: Miti ya mi.
6: Mama. Because wa so kwa juwe je huu ni papa. Ubeni wanya papa.
0: Hey, wasi acho.
2: Kana acha.
0: Kwa kwa kuchira kufu.
2: Wo muhi.
0: Wo sewe nyinse no hu. Ya wodi ya wo baase o. Hwe ade no hu. Se obi nya baase a. Kwa bra ne nya baase a. Na se enya gitri days ni twa mu a. nyinse etike effect after 3 days.
2: Okay.
0: Oh yes. Obea bia owo danger no. Obea bia otimi nyem na ehon so mudu a omodwa man bete. Oh yes. Ehon so na udu to a ede. E ma no du sa danger why ede.
2: Kwanyo kwanyo.
0: Kwanyo na ede de ya de sia a ha ya tie sia de ya.
2: Ha de sia de
0: ya research ni pa. Kwanyo. Me kama sam.
1: Yey. O se edu ba bia ho e danger. Ehon so na ede. Akwa bi no so e ma no kwa no se mo kwum. Akwa di ma na no wo su no him. Ade ya je bi o se na kwa na ede.
0: Ede me.
2: Ke se be ndei.
0: Ah nje ba no
1: kama mfu kama mfu abo ye ne ade twika ne ma nya.
0: Enya nje eja ne eja. E de e beta.
1: E de ne baba ye kwa sia sare do.
0: Ni wo enti danger ho no danger ho no unya kosa nkwai a na mema ne bi nso nye o mya mesime ye output o ba adwuma no na group be e ba no watu etu wiye ye na nka wanko bie ma nka nye ya ti asem o ti etu wiye ye na bi a wanko ohro okwa ku be nsuo no mo enti kakra wa no enti ukwa statistical round na
2: e ba ba
0: ka akọ enu nya ko du ni pe
2: e ba
0: dika ye gana to ho wa bọ na to ho enu ni asem no enti opani kwa ku kire die yi
2: e bia e ba timi aye sa
0: na ye ye wo ye no aso ma me mfamfam fa no anu no zle bi jina mu
2: e wo ane moye
0: enu ko ba ase e
2: Mi sa ma me sa wo papa wa ndi san.
0: Ma ba chon papa e wo.
2: Ah, ara wo se mbe kure ni a.
7: Mi pa chon mi kwa kuchire ni die.
2: Mi pa
7: kuchire ba na ya e ba no. Mi mi ya me no. Sa bra na no me ye a ya ba mi kwa mi e wo kura me chi ya.
2: Wo ko fa wo.
7: Mi pa wo.
2: Mi pa wa re wo nkai wo mu kache. Mi sa ma me sa
0: papa
2: wo.
0: Ma ba chon papa wo.
7: Wo papa wo.
2: A ma ba na wa. Ma me
0: na sa na wo hu.
2: Papa ze. Esarahu.
0: For 10 years.
2: 10 years. Enye izo.
0: Kole no yo mama.
2: Ifa mi ni ya bro. Mami.
7: Ye mo jama samari.
2: Mama.
7: Kata aso.
2: Mama. Aja.
0: Na papa kola wa yo.
2: Mo ifa mi ni ya bro.
0: Aja mo ya za budo.
2: Mi sa no se. Wa akoda yi ni papa we 40 years ni eja nti mi mra ya na.
0: Na bre.
2: Mi sa.
0: Akua akoda yi papa we.
7: Ya mimi kwa
0: shawra hussem
2: obi anjani ya
0: facebook
2: isa wono me
0: au akua
2: abuzi anjani
0: ya facebook
2: behe no
0: ba akua fo nda mani edene
2: okay
0: akua ka so betu wadi ya forget betu wadi
2: akua fo
0: uni ba fo akua
1: Ya jono munina nyo munina
0: eh kwiafo omodoso
2: okay
0: iban abinum
1: abinum
0: ba so do munina si wona so 100% mu be 70 die bra
1: ko nyo nyam ngwa si akwa ko bo nsam che kwiafo ha dine the same thing
0: kwiafo eh okazo ochake odi ochake
1: wa ejima nyo ngwa
0: okazo ochake ochake aha on den di prim prim no kure ni
1: yes
0: ompe omba ye no hwase me do mi no bia odoso ano odo no dia forget opa kone ko fo biye sika nyabre no na waboa
1: da ko ti so ye sika na ndi tuja na nkola na iba ko ho ma ho yi
0: ai
1: uja ya woni mi chuba ya ma woni mi chuba
0: o ma nyabra ke kene nyina akire o
1: thank you doctor scientist
0: so nya akosua fo no dia akosua fo no so dwo
1: go so se ne mu ye
0: eru akosua fo no dia ya no mpekasa de betwo mu ye
1: okay
0: mpekasa
1: na yafo ne
0: yafo no mayo mu hu kwekwana nse story bi mayo eye asem de mi kwa chire munye
2: odia bi ne adia ndia di sia ne
0: asia yes a mu krema sa kasa munye kiti
2: ne bi
1: won kama dan funa kwa na wo sie bo munye di fi wini mu wese se tase
2: na afia fo ye
0: eye
2: afia
0: eye nya botre
2: oh
0: wonye nya botre na odia wu odia mi ya rosa fi wi ya me baba
2: obo ha no tie
0: ye ai odia efi next week ko me baba
2: ne
0: mi mai akosua ne akua fo omo na eja madam fubia kebi hu asema kire
2: no obi akabia hu asema kire
0: o bi na kan e
2: ma do sorry
0: da na mi amma me nso de akosua
2: o wo de wi a
0: we si ekrokrokoku ade na timi se akosua fo ye aha en na minim
2: e be she o janchi
0: o da se na mi shira o so atima se
7: ani chimo mi se se ni ni be ma
2: na ma na ma ta ko la ma ta ko so na
7: hu ni chitin se mi be ma ni chitin se mi na
2: ya ya o sa o be chi
7: ni ni ni
0: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
10: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa Oi wa dawo
1: odo to
0: na se kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw na be ma so de bra na yen kan sam ni si e fren la asawa no e ho nye
5: e no tumi de ni se ba
0: yes
6: okay
0: an se be me bu ho a awo se e bia wo be ma wo tro no hye o ba bia wo pe no na o ja wo no se unya akonya kakra bu life be ni di nkomo a e so tumi so pesa wo nyem no
5: aha
0: so ati ase e
5: te so pe no
0: oh yes sir se wo hye o ba bi na wo do no
5: yeah
0: na e bia ge we de bia wo nyiri kwa
5: obi sika be je no
0: na o pesa wo ja wo maybe I won't know so I say that so we vibe no wa wo de de no am o ba fie na wo sankon ya wo wa dwian sa wo nyem no
5: e nne fanti ni be so so plan all be
0: so ti ase e nti no kofi kire ye na adwian sa ma mi si de ba msetan
5: ya
0: ba na ma kwa ma sa ma boka nti ma bo ase na o ba ase
5: susume
7: nsalo
5: kansu kire ye wan sa ma ko kucho
7: wo
5: oh, I put
7: it
5: on you. Oh, I put it on you. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
6: Yes. Yes.
5: Yes. Yes. Yes.
6: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
5: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
5: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Eh bia, se nipa ni ya ni busu ya ni dia no problem. But, nipa ni ya ni busu ya ni, se mitiwe ni makuwa uwa. Na kwa kwa seka keku, ni tine mwene na anu nina, wese nipa ni ze.
5: Adaya, wese wane ni program, totale
0: ni. Wane ni program,
5: totale ni.
0: Watale ni.
5: Beki ya mwene ni nka.
0: Adaya, obane ni mwese kakeku ni di mkobo ni bida. Eh bia, kakeku busu.
6: Santi dede.
0: Santi dede.
5: Radimu, radimu jo.
6: Why a disgrace am not man
7: when is happening
5: DJ
7: na na kama dia na me wedu makase na me wo da yi baby akosi ajima ni pa me ne twi nkran ansana
5: ko ya chi
0: ma me ne information bi dia ba nti o wo se tama na o pamade no ne guest guest bre mu ho no mu wani akosi ajima bi twi mpra
5: yes
0: na wo kan sem bi wo ha e ko so wo dia tie
7: ana ko se ami ko ko wati sen
6: ako se me fi wona ho
7: ana se ata me fa ko ku chi ni
6: ami ko to je papa na ko so wa mana buka ana
5: cho mama
6: mu ko to ya ko ba wa no cho mi so bi so ni ti ni dia o papa wuni na te bibi sao bibi sao papa woni wa te
5: atemi e if it
0: no am pa cho
5: bo di ma sa papa
0: se ro se si ama me kai no atwi ma nyina si bibi so entino akura no so akai na asem na wo de tie akura asem o kan ye wo se emre bi wo so wo nam ho na opani bi frɛ no tie no
5: wo se ajima na wo kan
0: wo
5: wu
0: Jesus
5: wo jwan ka se
0: wo se emre bi asem o ka ka gu
6: na an se me se ma me ni bua ho me wo ni ma bi wo ana se wo ana brand ni gu so o keka ba no
0: tie ye
5: wo se me kan sa asem me kire me
0: Hey, na chese adie ya emrei empempre wohoi estate ya cho
5: o ko tu so me no girlfriend ya bebi na pa pa pa na zo
0: ti
5: ya na nanu mo penzo
0: masa adere die mita mon ho enti e beto wo dem a na eja
5: ah wa so ni ye akwa ne bo nyinu e se wa dem wa
0: e ye wo de ya na wo ya bia bo ntia ya ti na betu am sim ye giriti yo
5: e no no ko jo anya to anya ntia
0: ntia mo na mo
5: e so ta na e jo ko jo
0: o ma nya hwe ma na jo ma na jo ma na jo ma na jo ah ma na jo nya hwe bi ntu ko ba bi ah
5: ko jo nim ko se se de no atra ba bi
0: me ma me na kai wo se ya fe na nkra ne ye wo mo ho fe no
6: ko de no kra
0: ah ti be twa wo mo aja mi nya ba yi a na aja mate asim ohu na wo de tie ma me ne ka sembu ha halam hu se ma hu
5: na fe na ba mu
0: kwa yem tie no
10: Na kwasi adwuma we no hwan na udi kai.
6: Na so do
7: kwasi adwuma.
10: Akwasi adwuma. We ni ja na akofa abia kono ye fe ne se.
7: Won dia kwa dia dia. Won dia dia kwa kunche ndia ma mfa ne mpran so. Na me de ne sibo ho to so agi.
0: Where you were do? Where you were?
2: Let me say ban.
6: Oh,
0: kwajo. What's what need to
2: the so? Nzi na ni say ban.
0: The underline word is me jina di. Ma me say antwe fo mo. Ensadie we na busuafo ekoso oba bi ne ba obi ti ba bi sesi a mu tie ye muri mi se guy we wo mpeno wo jini di
5: wo jina ba
0: wo de ne te ne ho to so na ga bi anye mi number anko save no mobile money account kwa kire wa ai frank is kwa kire
5: focus
0: wo je mi number
2: wo ti ye
0: number save no number mobile account
2: wo se ni mo mo
0: se me na me sori a me de mi ntua mi so tua ene wo mr said wo die
5: wo je no asmo
0: abo to ti ma me no wo de ten hot so dandala where yes me ten hot so e ade e koso
7: o mo fa impressa o na me de ni si mo hot so agi ale dia me ma mfa ne mpo me dia am kwa dia wo se me ka so ati ase me dia so no kwa dia wo se me ka mfa ne mpo
6: but martina se
7: sabe no mo kuta ma aba
6: na ye de boyfriend
7: yes
6: ano cha no ho kwati hot ma
7: enti me ye ye no na me wo fita ma aba ne bibi wo so ana me ga dia me kwa shi me kwa ji bi me me na anti na ga me na anti na se we kon mo two times pe
6: ye
7: enti pa pa no adia chi ye no bu ni sa